kay you know. Du kraya kanar tu musika iso na raw sao. Ay geti yag taha ki. May kanar sa snow fruit and may manetia asaki. Nausik ek farayong japan. Di o womas ka nok smak ek suka.